0: Baich bolig, ich paska na suya gu chuitaka, fokho gyut, rele li edlerit, nukkait. Jaliam, benga, guvigletin akaki iskubut sutaise gu kstai haraligu. Gummelik sai nagnikum akuusuhtuk, asal nirutkanik. Guvigletunga, toas jali akaki jali pillo. Aku sunisto ay tao na kani ikhas kacugat ato ko laki malaw nun miskag nun imiusuki.
1: Kaya gal kaktang kaktok?
2: Ito kaya gal kamun pekhnak tukit kwakka.
3: Hello?
2: Eee?
3: Hi, good morning. Good morning. Now. Rosa ko awan si makalakta. Kingan kan kup na lo kinitug nilrit mam trisa kami a uruta ka kami uni tribal member ako nilrit makin kami kuyukt katak doji annual meeting ako doji ay ginirak tau lo ni hinaksa kami itkluding register ako luding tas meeting ako ay ginirak ni tamani so jilag na kani akfayo nga itjiray tak guys kufji nuna kochtus kun 5432608 kalak luku at khintun luku William Kiuchika house up at Luita we just agu sutun kuyuk tkhanun jingan tamatu kan gnala
2: nije soyan
3: dom tastali August 25 mami wellness gathering ang katahdugot si Mabot naksukuya kang tunginun ayaw kong rilngot kalakche ko 2 days 25-26 kami chali Robert Lee Candle Building kami chali or bowling alley mi nakche ko tiyut dom tas chali kiyulikin kini akiyulikani chali kaya kakuluta aksan na mtsi.
0: Kuyukti at kakasi tao na to ay umyok nakputo. Ugut nakutukit kalani nakpimiloni. Kani ka ilay kitayim ugut nakutukit tam ka kansam ni chamuhkir umyokt ka sunipi. Dosu kani ka chamuhkir umyokt ko chika. Uruk, samun tamaskon atu gokwangani, tangsimni. Nakkanun, nimmun su makakkutun kudin rinun, janikhtak nangkutus hatni. Doasu chali, maksaaksu itgait, tamaku chali, anama uruun tapikhaluki pitus huit ammitkuk, maskwikhaluki. Atulun toi chamun nakkamun pichetun nimmunsu. Toosu, uruusha rahmit, kuyuruskata usakumtki, urum chamun attuuse tamaskuitnun juhkunun umyoksuku, eswaksuta niichukning naknehtuku, toostun nakkamak makahkutmak chamuk toi juut. Chiulem ta hatulat hattik unang nakluta. Kan ruyuta y chwankuta hwanisuk. Kalak tlimni asaun rungaitu taim sat atus kumalrit atus kumalrit ngutsu. Kitak toi. At saluk peta chuk kawikalitlu. Ugutam jali kawikalitam. Inru nilu ki kan tushut.

0: Lucia, mikil lingot ko katan ng mga ayok ka wepik ka. Ang ayok ka wepik ako, mikil lingom. Isso ako ni si tao na si ka madretun hangin ng paip si matrosin. Didakto ay sasay rutog, kuya na ko si nisig nilreni. Ap yutkang kakawutsu, ap siya, number ako hanika.
1: 5 4 5 4 8 5 1 Changi mich chako tang khok chaka tmni ta kwam au kuna ko ya wi chu chaya ka khni e tuk toi khak nai lu ta um ya kut ta ku lu ta pil ka put khani khak ko ya pe ta ka ya ga snak una lu ta de kan khut kut ko ya wi lu ku ma se ne khut put lu cha le kitak toi Charlie Pilkan Kunta Stammeritten Rigskan Charlie Nitzunin Nertet Kitak Toy Birchit